0: القول القديم أي الحكمة ضالة المؤمن بيتوي بيتوفو كبيتوي بيتيش وسوق أنا سوق أمور يقول الشيخ عبد الكريم تبغي بنسيم أم علم أم عزو العلم أسوق أمور يقول الشيخ عبد الكريم نينغا بويرينغا ومبوتي ويتشينو ويتشيجيوا هكذا عمر جينو سمك والي مو كتاب الأذكار نينا نسوم كتاب الأذكار للنووي كتاب الأذكار للنووي يليتا هذه الفائدة umugaso ugo naguleta mukwanu kula saidi yo jendi naguleta mukwanu kula kitabu al-adhikari cha Nawawi Yahya ibn Sharaf al-Nawawi muzingo kuli gumu faide yo yajileta ne faide yo yajileta ngati china ngachirunji nyo okubera anti chechimuko ebyo ebyongerebwa kusalam era ebisemba yo ebifundikwa nayo kati nembera nga awaluma kuntu Chen badensingo kubiranga mabiga wali kuangalira konga mayinti magoferatu kiri kukwanu kula kuka nga kukutola nga sekirabanga ko naye nali ntali
1: olulimi balutegeera olaba abawano
0: nali ntali nali nga atale na nsoma ku tunasoma katigendo kumubaja tunadhirini nasoma kusharuhi ya Riyadh Salihin ngendo kusanganga oh wana watu ni mkutola thabata ngana chochi mwevu ngata alhamdulillah katina mifuna biwambili li mkutola mwechili ne mkwa nukula chikola jita ne mkwa nukula chikachili oke nyo ate ne chibanga chimu obulungi bungi gwo kusabira omuntu munno kusabira maghfira okusonyibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nawe nokumusabira omanyicho obomukoledde
1: obomukoledde chikambo
0: kale no kigambo ihya hadhihi sunna oli wabanga jukoze fabiha wa ni'ama abakoze bulungi era nafitwe gumbo kubira mwabu abaji za obujja ngera kama ta'allamtu minhu ngera buna kigera ku Sheikh Abdul Karim oyo Allah msasire okutola salam oli akati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nawe nokati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugavye
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Chiba doga mbecho?
0: Echo njini njini. Kakati ya mundunga rachimanyi. Muizo kusura wawo. Nga buwa kusatolida na uwa mutolida. Kakati mkutole nziramu. So nga buwa kuzebu.
1: Ndina kukati nkubanja. Tuwele samu nito jizi.
0: Kalo mtu kugama ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe na umu anukula ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana watu owoya nukude. Ebitu ebyo bigwa na okuzo obujja n'abantu ogenda okubira nga babitegeera. Era nagenda era ashara ilaina era natulaza nti era na mu kitabu al-adhkari mwechiri era fiila mwechiri era obujulizi mbumu kubwesembesebwa kubo kubagenyi ba Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salama
1: baddam buterevu
0: ndi buterevu
1: okay
0: oli ndikali nno hadhihi min ba'di al-fawaid muntu za gwana akubera nga yeyigiriza nazo ate nabera nga na azigiriza abalala nasalullah at-tawfiq
1: alright chikum musanvu katonyeze mu dapa FM kwetuliwe bale nyoko bango chagira maso nga tucha tuliza program embali special jina tukaya betuwe nabo basangi bwana bakuli ensonga zinkola za ili mweno kwa ijene umura songa te namwe abayeta go kubanga muwajahi bwa muwa bwamagezi babera wona akadirwa kulungamizibwa kulungamya kulungamizibwa namwe mwa kuba mujja na yero akuba simanye yakuna majana wala
0: ngalaptabula
1: ngalaptabula omanyi sebo omuntu mala kesa wa satu
0: omala kesa wa satu naenduza Ovunayizibwa bwaffe
1: buliawo
0: obwabo walimu oba twagala oba tetwagala ovunayizibwa bwaffe walimu tawjihul bashar
1: tawjihul bashar
0: kulungamya bantu
1: kulungamya bantu
0: sawa jechimu a'atuna au manauna sawaun a'tuna aw mana'una abawalin kiddam obunanyizibwa baffe kulungamya abantu mu ngeri zombiriri sawaun kyekimu a'tuna babeko ne kapatu wadde aw mana'una oba nga batumye
1: obunanyizibwa
0: obo obunanyizibwa baffe era Allah jabutu muzaako era njagala kukakasa akaya gwobibuuziza bino njagala kukakasa nti itauhum lana okutuwa kwabwe kweyagalira kwabwe bwabatuwadde fabiha wanima bwaba tebatuwadde wama asalukum alaihi min ajirin in ajiriya illa ala Allah
1: basasula ekikyo
0: basasula ekyo wera kunsasula bwobanga oyagadde okumpayo obutwalo gwo oba emitwalo gyetaano oba ekumi ogipa antibi nafsik omuwalimu gimuwe nga ogimuwadde lwakweyagalira naye okubeera nti omuwalimu yulzimuka jiita tasala an essola oze kubuuza ku sola awe an zaka wakitikati abiri wegali hatha
1: awo njagadde naddala eri shabab
0: tukuwajjaha bwoba oyagadde otuwa buba toyagadde genda obaffe tukukoze wa ajiruna ala llah era tekwa kikola bwe tutyo bikulli ikhilasin
1: eno training
0: tulina kukikola nga nabtagi bidhalika wajha llah wathawabi min indihi tukinoonyako waman yafalu dhalika btigaa mardati llah fasaufa nuutihi ajran azima akikolanga ekisonga yo kunoonya allah kusimya atya nakyo allah subhanahu wataala ajja kuwa empeera nene kati bano abakuwadde
1: mukafaatannaye
0: walmukafaa an tibi nafsihi
1: kusimba
0: kweyeyagalidde bwabaye kati singa kinabiraniza amatalina lani wajja atalina tajja kulungamizibwa mu ddiini
1: ajja kulungamizibwa
0: ekyokubiri ate nabo njagala bategeere nti bwonkwatira emitwalo gy'ekumi n'ogimba oba twena kyakirere kyokoze twonsasula bino
1: tolina
0: kyonsasula ngaomanyi bintwalira ebbanga ki bino byombuuza okubikwanukula osasula
1: kyobitwala
0: ebbanga ki omuntu okubeeranga ojja gyali wayuwajjihuka tawjihan sahiha
1: lugendo luba luwanvu
0: olumanyi lwoyogeraku so oli bwataddangaawo nasitula ekyotojaga ti sakwadde emitwalo gyange etaano muganda wange oba ojagujeba mu mbeeri egisigaze sigaza mitwalo gyo ate nja kubeerawo ani yaga nti mbeerawo ku mitwalo gyetaano lwotazze mbeerawo nabaddewo ntya mumweso segumu ate olaga nti kwenyimiridde ku ggwe ennaku ziyeyala mbadde nyimirirawo kwani
1: era abadde akuyimirizaawo akyali mulamu
0: so bino si binene si binene okwata omuntu nga akuwadde obudde bwe kino kyakola tekikola lwakuba ggwe ya akhi lkarimu twejjako fe twejjako mabainana wabaina rabbina tulina kyetwetikkula kiri wakati waffe na allah subhanahu wataala waidha akhadha llahu mithaqa allazina utu lkitaba la tubayinunahu linnasi wala taktumunahu mwagala temwagala sikyakweyagalira buwaze la tubayinunahu linnasi ntekeddwa okunyonyola abantu eddiini yaabwe wala taktumunahu tokkirizibwa kubeera nti okiweeka kuweeka otuulawo twala tugende aa naye ekibi nnyo okubeera nti ebyo byonna byonna abantu baisule bafanabazuhu waraa zuhurihim ne bateeka mu maaso washtarau bihi thamanan kalila abadolooza kubiyita obwomunyoto sinawe nkijja mitwale kumi oba atano hata newebera milioni samanan kalila
1: muwendo mutono Mungu ya kuswagara
0: Mungu ya kuswagara samanan kalila na yuma jaita samanan kalila adunia wa mafia
1: wa mafia
0: kula matuntwa mulijo nacho webwa mubiomu dunia muono nga oiwani siza Mungu wa muwendo bagukue kwecho samanan kalila kastachi beda min amtia min agrabi dunia Allah subhanahu wa ta'ala tugana uchiwa attention yakati fabisa ma yashtarun fabisa tagama akoti fani'ima
1: fabisa
0: chibi walimbunna basoka biba nabi ba Allah subhanahu wa ta'ala sama Qur'an bonna buli wagati bagana ba abantu bangi bino bibagamba Nesi waka kandu mpera Bila magamba, unofuna izwe Nesi waka kandu mpera
1: Wala shukura
0: Ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gamu mbaka gati Amtas'aluhum ajra Amtas'aluhum ajra Tobanga Muhammad Waliwaba kalubiri dua Owecho choba saba Tas'aluhum Tobango wasaba ajra
1: Impera
0: fahum nebasangiwa nga min maghramin muthqalun
1: garama kale katuje
0: nebasanga
1: inafusha garama
0: nge karu baji ke bakaru biride bakaru biride uwangi bojano tusaza wagabi obede fatu potu bono je kuno tusaza ke fotu potu ngate ha koze muti yao Uruwaza kakadawa kama na chitumbu kana sigara u.
1: Kwa kwa wedeo.
0: Nunangi mwanangi. Awatari kakati. Nange sina mwembikora. Muskalun. Obatando mwembulago.
1: Banu nyaka.
0: Oguwa stowele de. Na yono wazababu nima kuita kuchi.
1: Kutusa chyo
0: bakuita kubarungamia bakuita kubarungamia wallahi alladhi la ilaha ghayru tusaba allah subhanahu wa ta'ala an yughniyana min fadli allah tugaggawaze no bulungi bwe allah tumusaba tugaggawaze no bulungi bwe tuberengo omuntu akati tuli 40 potro netwe gombo jobe ko ni botulungamia mudiri yaffe nga nina unyizo kumaga maga amafuta agemi tuwarana nabili kange ngateka munsa
1: uwa ndali akawo kasoli
0: ndali ako kasoli yao ngali mutuma innu nafsi mutuma innu albali na watu bagani wagati 10 eri mulisigaze nizo kumale na kubiri mulisigazao nize potro nibanda bila ngamba tusiye ku bangamba tjangu amba tusiye ku nebasoma fi raha libakuni chimbarunga mya fi rahatin mubukaka mu mirembe ngatebanka lubiribwa bwe babanga masakin tumaliriza ngabayine kibasobode okubera yukafi una kirakati seka wafi omutwaro guno guguno gukuyambe ku nokukwata hani amali maria de yagali date siguba kaseto atugende kiba chabe ya akhil karim tomanyi bulungi na buwewefu abantu abo basanga hatta ti allah wa tusitwa na tusako nawo notogate ntwa fijira kugatia ndi bulungi allah akbar Allah urukalu choba chibira mbere
1: yo kigambo kinene
0: toma icho bo bakose bigati dedda adibuluji
1: alhamdulillah
0: naraba ko akurire ko
1: kino Allah nimizako
0: Allah gagawa tugaga
1: atugaga wazee in fadlihi
0: naraba ko daruswe mu Allah yapa ne kwata mko Netangula mpramu leyo. Na higa msao mnumu wakantu kange. Ngini tusuma. Na ye, nga atrah lahumus al-asila. Mbabuza hafu kubibuzo. Na ye mbuka na mbubuze chibuzo. Na mga chanu kundi. Mga timituwa mtuwa rogu guku. Naraba kisa yu. Yaya. Yesi na vanga.
1: Omuyizi.
0: ngobuyizi ogenze yo
1: eyo
0: bokunganye basakin no muzaka ekibuzo nachanu kula no mkwatire 15 no mkwatire 12 Allahu akbar walillahi alhamd ngati wabakalubiriza na kujako bali fi raha nalabi sanyu mudabsu so Allah subhanahu wa ta'ala tuwe mburunji we
1: amin ya
0: we yitu wetu bihagala sisi kutulina mumwe betugero kusomesa si mwe mwina china mwe
1: inga batika
0: mtu wano nere niya za fe mtu wano nere ibada za fe tuwe tuka mbasu gavla subhanahu wa ta'ala nga bino kuhabili ya mungu no kunyebwa
1: enati bebe binyewa nebi umbu kunuku
0: kati kwe tukwa nitutia tutuke mbasu gavla nga fatika Allah nga tusa suraki nga mwatu wa mtu wa tulia utaina jitu tuturaga nga kutuate kebiro uozo kutuate kebiro uozo tuke mbasu gavla subhanahu wa ta'ala nga buibado kwa dogu nene Nani wadi wade ya kuwayo mtu wangu jiwarago yoyo. Noso meseche nunachukwada na chukwadira ku. Ebya kabili Allah gamu wade maso. Umanyo kurunjo kuri yao. Nenga chafaru wa niya. Uruwangu mtuwa mtuwari kumi. Chafaru wade mtuwari kumi. La hawla wala quwata illa billah. Ya laite. Eyo Allah hizo kwata na vitu usakuwa walimu. Hizo kwata na vitu usako. Ni ya laika senga wa nyumano baba gagga bwana gagga Allah baya ulide
1: ana amta alaihim
0: bana amta alaihim bo bayita
1: seka leswabi mungu amsasire byati
0: amuonye amuonye ya rabbi singa babi babitegera nabi naka yakufuna hadhihi almu'na ngom kubira mukubizi tikarunji ngenda fort potro
1: naka ha
0: naka cheta gisachi
1: cheta gisachi
0: akakatika kugena ماذا يفعلون هؤلاء بقولتي
1: بقولتي
0: بقولتي بقولتي
1: بقولتي
0: بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي
1: بقولتي
0: بقولتي بقولتي بقولتي
1: بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي
0: بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي بقولتي Ono we sende na supporti ingecho. Bari yaba nakune baswa maa. Ondo.
1: Nali njala kubuza. Bano wa sindika anga umulangira kakunguru ya gani. Oseka kundi ba musindika. Seka haji ya umulangira musindike. Owe ya musindika anga naki.
0: Seka fa wasomeseza batusomeseza. Batusomeseza burunji. Neru wakupa balibwe batu. Batusomeseza burunji. Ngomusi anga u 24/7. Ibatusomesa burungi.
1: Alita kula unuojinja ya ni shekhe shekhe wangea.
0: Khalifa tariwo. Tariwo. Khalifa. Goyo gela kwa khalifa. Numan hatimu.
1: Inna numan hatimu.
0: Tariwo. Kumita khalifa. Batusomesa burungi bikuli raha. Chichi. Bari baina system. Allah waga batati na batajabu. Hagati. Onugendo tuwa niyo sumisi. Buri mwezi sete yeja kudia. Watusomesa. Nga waliwe yeti kecho.
1: Yes.
0: Wizaratul Awqaf.
1: Yeah. But Wizaratul Awqaf wa Uganda bali ruda wapu.
0: Na yetu bila. Ya akil karimu ainato mgaga.
1: Aman, watu yake darasa. Wano mgaga mwaini. Mwaga nani watu mwaini watu esenti za walimu. Ateza transporti ya teve. Budgeti. Na mwaga batu demu. You know, you mean very special.
0: Mugaga ngataina yu seka gwa mawala. Mugaga ngataina yu seka.
1: Gwagani na mwe kuata oyevye mbimara.
0: Oyevye mbimara.
1: Seka jumeno genda genda wa. Chana genda busia.
0: Nino mugaga Allah msasile. Yang namba kumi yake mabiga. Mwaka kwa kumibini doza mwe tanu. Kumibini mwena. Kumi bili ya tano, kumi bili ya mwena. Nali yusu misa kuchiruna gati seka. Mbade sabu, buo najifaa kuna gati, bade kusabu, onzikirizi. Buono wangono ugendo kusaza, ombuli renga ko. Ndawe buono ugendo kusaza. Nemo gati mfaku, wagaga timulibe simbo, jakunta wanyo. Bade kusabu, kutuwale inga, mugati indeka.
1: Mwenye umayanti, juku kusaza, jakusaza.
0: Mkwa manja. Nanziringana bambi yali swade kunia nanziringana nemugatu bono batonta wanye kale tukanye nagati sekasita kutawanye wabula nkusaba ontegeze ngaluwa kusatu tusobola kubaga kitwaga wala twala tugere nsobola kuteka teka ntegeza wa kusatu simanyira tomanyira hajinafuna nenga teka we moto kaye najiteka mu mafuta uruga tujja kugenda tujja kusazira chotera
1: chotera
0: tugara kutukula ulokuta ndenda agati sawa mekazo netaga nti tujja kusimbula 10
1: sikiro
0: ezikiro kabuja 10 za musaga ga kumuliyango nemutaga teka tiwe tugende eyo tonyega njato obudde siko obudde ndi mulimu gwange gwo wansaba nze bwembeera mu byange ebyo mba mu byange ebyo bwoba obiyingira mu biyingira mu bini ya
1: tisaje birimu ebiseera ebimu wagenze ojja kudda ekijulidde wali nteekwata okutuukawo
0: naye subhanallah ebbanga lye nawangala naye mumbeera eyo misikini allah musaasire era nga musaala ono omugambira ali kati tusimbule amusimbule raha nofuna kukuwewe bobo wewe bobo
1: wani inywa umeka katika wende inywa umeka
0: siyama tulibira nikiriro uwe alikira wote la bana nenda ba asiria ama ba wadobu sende bali muna buo basubula babagula mataka babagula unaka ntuwala tugende omugaga yandi badenga buatio omwari munga buatio bali ya abadu wabeta avuwa kuwajia hivwa noku somesewa
1: ebasoma
0: Dini ya adigani dewo kutambula.
1: Itambula.
0: Nawe mbulia ya adigani dewo.
1: Itambula. Ataba ntu bayonta mkusoma. Bayonta
0: mkusoma. Neyo saka anapa walimu. Talimu walimu alina mtu wa muwanilinde.
1: Ah.
0: Sida awa. Si wakawa awe. Si buwana buwawe. Obwana mafumu kusimba mkumo nga babu goba. Katu ya kusome samuwa. Bano mimi siindi kwa jeba baza amemuriduka kati basome divi no ebitabu ya akhirikari
1: ali ku revenue manyaka ti vya tusika ati bita gambi je mangu nyo bondi bade chanja ndibubi ono soma
0: ono soma divi ya akhirikari ele mo ono mo biso mo jori soma sendi ngani na chiduka au nti ati ni na darusa jinja
1: mali akatuka
0: mveyo ati ni netaga
1: Emasaka.
0: Eri duka kubiri wote kukubaka chifa. Obo yagala
1: obatayagala.
0: Fasal bihi khabira.
1: Buza bayino.
0: Buza babira ko mukuru. Bugada wangeri duka byatufa koda. Twabitsita mamune bifa.
1: Seka mtimba yasubule mipira. Leka yasubule ga. Mipira container ne. Anti nashinda agenda kusaza. Ali eno jibanji surprise bino baki tutaita sura kutaina budi bugenda bujibanja ayo
0: ya akhira karim
1: ya na agenda kukaide na gante bisoboka kugatta gana
0: chima baba abantu tiche abu weben fremita bodi chitwa twa fera
1: eh
0: oje no somesi ebintu nga tebyayide kubate wabisomi oli mashkuru albal obwongo bwagenze watawanye ya akhira karim bino bikweta azokuweba kesawa mukaga
1: Ogwechiro.
0: N'obulalo weba k'omunaana ng'okyatunula mu kino kino ne kikusindika mu kiri kino ne kikusindika mu kiri tabahath ku mawdhu'in eji jogenda okusomesa abantu naye Saba Allah tuwe mburunji
1: bwe. Amin ya Rabbi.
0: Mwebu Allah ba wado mburunji bwe mbanga timula kwa nsonga ya wano wabu. Warimu. Ntibaino mwino mwadiba yambi. Mani uwini hata ubalega risalata Rabbi. Aniya mpamba atira. Nsoro kutuso omu wakabuwa mwenezi wangi. Mani uwini hata ubalega risalata Rabbi. Echo mbaka echo gira angati. Aniya mpamba atira. Nsomoro utu usogu wakabwa Allah bomulezi wake
1: Nalaba ku pali nunga ya katandika Musila mbaya ambulira kwa ya Rabbi Buli mwali mjenea sumisa kupalo Echiro Ejangana buvera bubiri Obwaba damu chaziza Na sumisiza Okumala kwa wiki namba Mugi ino kumala program ngasi Apaki nza wansi Na kavera kano kaseka wada sumesa kano kaku. Na mwewe unya, nga avuga nao na hali inda no.
0: Ni mtu kalubiriruwa. Hulu kugati. Umara kono omu mpua mwezi. Nga wali wiki omu gamati. Nga kusali na ugundi. Nga kusali na ugundi. Nga chukugami. Ya akil karimu. Tuke chisera nga mwemu kubile simuli. Mwema adibadi mno nyaba hantu wano.
1: Hey.
0: Kwa ya akil karimu. Baino kusigala mwesa.
1: Chukulu nyo.
0: Baino kusigala mwesa. Bina biyabasi somesa bisogoro kusigaza weight. Nerevo ya abyo.
1: Maso gabo ne maso gabo.
0: Ochigete. Nebuli we munyomo banabo wali mu banabo so kastaba nyomo kamumwe.
1: Ngamba fura
0: ba. Nerisale bayitamu enyomoka.
1: Enyomoka ba
0: basanka. Aye batachali na weight ya aya ya bigabo bya Allah. Habibi batachali na weight ya bigambo bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Etukanga kintu cheba Cheba fumba okubajja munacho sente. Aye fuke ngo mwali mwajikozesa. Okulala nga abajja mu sente. Silatahu.
1: Chi.
0: Tuzidye cha tuzidye. Ebigambo ya Allah nabi webuka. Ebigambo ya Mubaka sallallahu alaihi wasallam nabi webuka. Ababi okubanga ababi soma babu bawebuka maso gamwe.
1: Nabade wiki ni nalicho utere naliko na mwali muhumune wawo na mchibuga tuliku mkolo gumu tude wano nebati baga basente ne angamba kwa nangkona kwa nangamba seka tuina batu wanja au neba wali mubamu chitundu maya bantu wa chitundu changu wanga mamutuanga imamu wawo na kande yuma inti batu wanja ama sanyalaze kuku nangani kumuzikiti nemi kakajitu saji lako Na ye, mbaze sente, ezi wa dengobu yumanyi bibiri.
0: Bakuli?
1: Na ulire na kungo, etu dono fina. Na nga tumanyi wana basaze vange. Mwali mmanyi wapuli. Ni mugamba haa kaza.
0: Ama tumwetereze.
1: Mwema teba vitu.
0: Wasira mwetereze. Wasira mwetereze.
1: Edini ya itambula na chimu kuji. Kujio.
0: Buyo muku imi ya mbufu na nzi wawo. Teni yu chakula. Chakubi. Buyo muku imi ya mbufu na nzi wawo. Ya kilikarimu abatu. Utu ogena mchitundu. Kukusoro ze mitu alesa.
1: Esatu.
0: Nojira wakao.
1: Na ina wawo. Walwa chunu chotu kamu. Ngana wawo gandhi. Hii na yewa nasolo za wawo ntia. Wiki nukadana kujumana. Naliko mwestina ileyo koboko. Yengile munda jina saida ye juma. Na yengu labo mwali mamita ya Karil. Mchebisija mwela vila. Wabali bako na gendwa na yemulite sadaka, sadaka. Nibalite nkuminya. Omzikiti kakujude.
0: Nabate kwa wali kugenda wa. Okusi kana ni umaru wali kujali ya site. Nagante si kusal magenda ko mukitundu imamu nagaga tutewali kufuruma olwali temfuruma
1: kufanya
0: mara juma temfuruma muso kama percent akati nyoma isaga kuulira seka tudole gati percent akati mpe 15 olwali tataziwaza temfuruma
1: dai dai na mama
0: seka nokugamandi imam eh 15 zile kenya ngenda zikunda ziteka akati ugatwe na ziteka
1: I think I was a number of Nuri Lega. I'm Nuri
0: Nanga Yadi, but da our lady don't know why him to Nuri Daban to be my family. I am Chibuga. Asikampe.
1: Our volume buffet.
0: Enaku jizi jemani mbawari mu yewu njesa banu webaka anyo kubeda nga batu walezi mbe mbe kogera nga biyansonga wano katina ye nuwakulachi obutembe yobuli mbawari mu obumanyi umasomero obutembe yobumanyi
1: obutembe yes bumanyi nyo tampa unaka nilika sanga jaku nyongira kwezi
0: katina bali mu masomera asatu asatu buli mu walimu Masomera aga aga.
1: Asatu.
0: Nasomesa kusalafu.
1: Namungona.
0: Namanyati mvao kumusambu gwenjini. Naduka nagenda kwa Brahman. Oma naduka nagenda kusumaila. Amasomera aga. Neoma hiru wachi masakini. Tombiro wozako. Echisoka bakekwa. Echokubiri baba sasuru obu sente kwa abu nyoto. Mubantu be musingo okusasula obubi musasula abo wali mitwalana okusanga awo muwalimu emitwala enkaaga olw'okusomesa Kulani olw'okusomesa hadithi wallahi aba basiramu gwe basasula akakadde wa mathematics One mercy.
1: Tibalika.
0: Aramuni sa makakade. Wa science.
1: Tibalika.
0: Akamu na chitundu. Anajia. La hawla wa la quwwata illa billah.
1: Allah. Adibu nga tuwa mtima kusika. Adibu nga likuwa na sheikh mkisanga. Inadarusu. Ata aine ya wano. Tu yangu ya inadarusu. Habana wajia kujia. Wajia kujia. Tengi inakuli nja kapochipo. Jina mwaka sija jivuga. Kumanga nefu singa liseni yaba nange kodechi.
0: Ase ati wakusomesa masomera asatu. Asubulo kufuna ye milioni ye mune chitu. Wanubana muaya na walibu muaya atano. Walibu muaya asatu. Asubulo kufuna ye milioni ye mu. Asubulo kuliako. Alieko. Asomeseko na abana baba bidi. Asatu.
1: Asigazensa. All right, shukumu musamu katanyizu mida pale FM kituli. Katano nyo, tugenda kuwa nga tumula mba na fababidi kwa nila chwa tugamba, tugenda kuwa tugenda maso. Tuli mprogram Mimbali Special, eno ye Mimbali. Tovao.
2: Amawuli na gesa nyusoko sabuni wa White Star Magic, gaga no. Endabika ye chusi dua, ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu, bisigadeche echimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjo za yengo ezo ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu erio lususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eriengo ezo. Kuzisa sabuni wa umwesigwa White Star Magic. Asabiki duwa buja we wao nga tachusi duwa.
3: Vulu vulu vulu muna.
4: Vuru vuru buli member wangu wangula kule mbuzi kasoli enjuchi akaluloke tabemo uchikolotia gwe buli chogule mu YPA umwezi guno kakasa ngaba kwa kupa no bakita kakonge choko mu kwezi wa mkongo munji choko mu kufuna mitse minyo gwe wangulile motoka mu YPA uya kala kulunda mbuzi njuchi oba kuli makasoli yangu akati ya murka zichari wo bakumina kusimu 0307 000 07 nya oba 0307 Samunya, Satu Musatu, Tano Tanemu, Obama Charlie, Coco Visa, Embarada, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubanga Road, Kuipi, a building, Yingira Gari, 12 Gay,
5: Amanya, and Zelcham is Frank, Limza, the watch of parents from a school. Nafinye sanyunga MT ni banku videnti Pangu de school fees Naso sabi wakanya Nebe narabibe nagize Nesokala nenawe namba jivako seza Watu ujuga mandi tutupewa laba feri jivako sindika Aine basa wa sumi wechi sosopeli sinangu vile simu Nenjonge lo kaka santi wa biadala
6: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gani no mukiso kuangula vani, kone virabe virada nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo.
7: Oje wulira oje wulira. Ejo je chuuro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kirizo bagana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana ba boda. Omuli boss sisi 10, Raptor sisi 125, okugukata ne Simba Sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba bakora mu butale abalimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Muli wo sisi 2, sisi 25 ne sisi 3 ngakulikeza single tire. Ni double Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance n'omuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziriko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna amataala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite City Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
8: mzee nkutwale ko
9: jenda ga manyi yo simanjenda ga
10: chichi mzee mutawana achi
9: mwana wangi ngenda ku Nibras
10: ogama Nibras Islamic chenka ne rotuse
11: Nibras Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa iranga lisomesa abawala na abalenzi ku musinjo gwo busilamu iranga baina one A level ngaba somesa arts ne science Iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyonna Iranga buli Sunday wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubire ku simu 0782 16 63 0703 63 34 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
12: Obadochi manyi okuyunga oluganda kigazi yebyenfunayo yo badochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo badochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua n'ekitabo edua esomebwa ngoli mu bizibu Bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 Abili mumusambo.
13: Owaye musisi, abakanso babada one bangamba okusasulira trading license. Ate nabayo ebali mukungamba nsasula omusolo kunyingiza ya business yange. Kati wano mba sasudde omusolo mirundi ebiri.
14: Nedda munnange, ensimbi za trading license ziyamba ku government z'ebitundu okutuusa obuweza ku kitundu kyo. Jukira, URA yekunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bwebe ekola.
13: Kati nkole ntya.
14: Okwewala okuwesa magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi, oba rental tax bw'oba landlord nga 3 June 2020 mukaga.
15: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
16: Boom chakala.
17: I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
18: Nenye silver baka. I win it double double.
19: Boom chiki. Boom chakala.
20: Amta mwariye umaru. Viri dembaliste. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbaliste. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
21: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
22: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasira kagire
23: Uri wakati mu work program nimbali special yongira kutegere dinyo ukujikinenya wamuno kujikinkuka ngatuli wamo niba masheka benjauro bulirwa mukaga okuva kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program nimbali special nge kuleteddwa
24: aljanna toraya kulagana nabo okusomesa obusiramu ku mitendere egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru waayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwajo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutakkanya kanya kunsonge zenja ulo alijana togaya basa angibu wabakuli kubitala bakubileko kuziro musambu ziremo chendamu musambu nsambu habili mumuenda wabakuziro musambu ziremo ana atano musambu nsambu mumukaga wabakuziro musambu ziro satu chinana muemo mkaga musatu kumina mukaga alijana togaya
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chukumu sambu kwa tunyezi mwenda pale FM kwa tuli. Wale nyo kuwantu chake na maso ngu cha tuliriza. Tuli mprogram mbali special. Kalunja ya msafa gemanya. Ndine wano Omar Sudik nda wala sheikh. Tunulize nsonga za mbali. Kagambo akasemba yu. Kali. Manyi. Walu ebisera bimwa wangaliramu nakirabake wafe bali tanga maiti into staging ga unamugera muzika we muti unamugera muzika we muti erafe ba mukuru wanga ya jet sala mungu amsasire bamutoza ke ngasi wa kutata ganya kuzika kwa kitawe esara kayongo kakati nehimo nde obudeji bwatambulira nebigenda nebikadiwa nebifuka imivumba era abantu abategevu babadde nga tuzika mu Uganda wange Sheikh Khalifa Sheikh Hussein yayogereye gamba nti amazihabu gono tugamanyi naye amazigabu gafewan malala naye zvinza kugana mazihabu gamugada wangana go naye mba mtu wado mukisa kye kisinga ko kubanga kye kisingo kube kirungi kubange mazihabu gafe naye olwe mbe dinda bibina kuzina bitambula bikomiye uwo ebyo kulwanira mu misikiti mbe dinda lupita naye ndabange bikadde iyo ndaba yange you comment in the Rijukomiao.
1: Damn
0: Gambi. A winter movie will be cut day. Twain away in Beranga to Rua, Yam Mizikiti, Name Mizikiti. Naked in Nakuzino, and Bere vow naked dewa. I want to buckle them mateka. So, Nalavi, Nalavi, wan kwa dengi ni mu design yemu yenkadde elimu obuli azamanya elimu kino simanyi kino and so on na ye pakadi ehe kibuzo sinjagalo kubuza
1: comment yango nojitika
0: eh
1: comment yange inzo kubintono nayo nejetika
0: inti
1: era bana bawuliriza program eno obashasidde okubuza comment yange obasasi de bana jetika
0: bo
1: era gwo jisubi dot

0: era nesine kusuka kolegati bali bojibuliza bawuliza boka kasibana jetika
1: mama nene bwenkana weyo ani de chikulu ibayi yo si yange
0: damoji damoji buze ekide bo boli musajja Sibia kutisa Mwabanga chobu uzo chikakasa
1: Eno
0: Manjinaze Amina bakunku vila simu wano
1: Amina makumbi
0: Manjinaze Mwanu guange nyo Mwamsasi ya msimu Mwamalili Mwakunku vila sile gati mwana gwe Mwana gwe Ebiga mbu yogeda Onyumi ya mbozo boli sili ya siku Tonda venga kwa te simu wano
1: Njirabi
0: Ebi bade bigambo bi.
1: Agameta?
0: Byoyogera onyumya mu mbozi obodi serious.
1: Kogwe.
0: Nayogera obulumi bwe miskina.
1: Tete
0: dini bwe tu yafuka mwaji webula. Abali mu nibabu yafuka. Obo busente abali mu rwairo basabi. Bugo mwina za kusaba twala tugende.
1: Ebyali wafi waka kari iti. Tia bantu baba toza ako embuzi. Olo kutata ganyo kuzika. Nene ngamba fashion neyo. Nege nange vila wudala. Era suwada yo kuzika. Era buli umu ya. Tuwati kala kuchidja chechimu. Nene nga buli umu waziki ilanga. Oyo swidika. Mkulai. Era ni tutambula. Kakati pakulwairo. Eyo neba fashion inga ya fezi ingibuwa kechaliwa. Netuba hako nebise ili ila. Nga wetuna hapa tunarunda ba imamu. Watu naaza hako. Mbili kuzibi lao murao ndia famu masijidi yao. Ni mwana tu ala natu sasi ila. Nipigena na vionga vigenda. Nipigena odi modo.
0: Nse mpuri ila?
1: Nengama nala vienga vienge vienga lukuda.
0: Ebiruwa.
1: Ebiye kuranya muzikiti.
0: Ekyo kyoba kyejalo odigati wala byenga.
1: Ebyagala okudda.
0: Ebyachi.
1: Ebiye kuranya muzikiti.
0: Ogena no uliyanga wano bakola bate. Barwana. Muzikiti no uliyati ne wali barwana muchi. Muzikiti no uliyanga wali barwana muchi. Muzikiti.
1: Nengamba okutusa di. Kyekyo di kibuzo.
0: Ogati byo ngoba tola bange byakala bate. Obuzizi omuntu omutuufu. Obuzizi omuntu omutuufu. Ode buluji? Urachi mutufu. Urensi onganti. Vyo yogera mbimanyo kufa mwaka gwaru kumuruenda chenda. Nza wetandi kilo kuberanga. Ndi muzu kufunyo kubyo chenda. Jemi haka asatu mumukaga. Sibu guli? Kati uchichi nuchimbuziza. Njara kuwa statement yeji. Kati unojetika.
1: Ekambetia.
0: Eriemu. Engo. Bajizara na magondo gondo gayo.
1: Ira yikala yayo.
0: Ewangara nago. Era mpaka lwefa nago. Tuandi soku yitaba. Engo. Ezari wana magondo gondo gayo. Mubuto. Ekula nago. Newangara nago. Ekadi wanago.
1: Erefa nabo.
2: Ebirowoozo by'owulira si byakubiriza wa programu eno Pale FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Estatement egiwulidde era nkimaze.
0: Ogitegedde?
1: Asi atugwala kujintegeza bali abategedde
0: dayo buzono
1: ogami statement ye mwedu ogedde khalas
0: dayo buzono onyi ani yalwana ani yalwana engwezali bwana amagondo gondo gayo ekula nago ekati wanago etuka kufa nga yeyo na amagondo gondo.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Buno obubaka bukulu okuva mu ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu.
3: Owange oli otya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Program Schools Grand Competition.
7: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Kalo ya malirize muluka jipaki nze. Ya ino umukisanti kampu nijari ya kolera ni muwe akamuluka kavitizi. Ni muwe kavitizi. Na randiko kufuga kavitizi. Na kamba wewe muluka siji soba. Olabo ukugule muluka kubanga te uwe pimie.
1: Uwe pimie.
0: Chito chisingo kutuwa ali muluka. Esente kumotoka mafuta. Ne uwale ilo mbadde nsaba. Togereko kuchintu echo kubiri.
1: It's a sent.
0: Business yo. Olimu tambuza wabintu, olimu tambuza wabaya maguzi, uvuga Nairobi, Mombasa, Kampala. Jukira dre genda ke mipira abiri mwe ina.
1: Mpira makumi abiri mwe
0: ina. Ye
1: rodinga ko.
0: Jijitambuza. Jukira nti otedde mu amafuta. Na ye emoro keno kutambula ekintu ekiri wakati ne ku wakati we moto kane kubo namu abantu abali mu moto ko bane migugu guba mupira
1: mupira
0: ekubo
1: chitofu
0: ekubo ekintu ekiri wakati we moto ka ne kubo mupira
1: mupira
0: mupira kuno bwe gubanga simurungi ebintu ebiri mu moto ke ebyo nabi bakubulabe
1: namu
0: bintu abantu anti nabantu nga mwemuli so bino byenjagalo kubulira ku bantu ebikwatagane kuba fe Mandela group tuli bakugumu mipira ekitu ekisingira ddala obukulu bino ndo mbikola mbyogera nga nkwata obudde ekitu ekisingira ddala obukulu okukuma mupira gonga mulamu bakiyita muka tire pressure
1: kisimukisimo kuma
0: kyekiwanirira obuzito bwonna obuli
1: muka
0: mpira oko bakuteka mu muka. Nolwekyo kakasa nti bw'oba n'okuma omupiira gwo bulungi kakasa nti buli kadde omupiira gwo ogw'emmotoka yo gulimu omuka ogwo omugere ogwalagirwa so si mungi
1: ogwekigero ogusaanidde
0: ogusaanidde kuba buli kuba omungi ennyo wabaawo obuzibu bwe guba omutono wabaawo obuzibu
1: gulina kubeera medium
0: gulina kubeera guli gwennyini ogwalagirwa mpira ogwo okusobola okusookera ddala okuggwerera nga guggwereredde gwonna kati okugeza abantu bangi bavuga emmotoka nagenda okulaba ng'emipiira giggwerera wakati ku center mpira guggwerera wakati mpira bwe guba guggwerera wakati oba otatikamu omukka mungi sayini nti wataddemu omukka mungi mpira wakubwa kugwelela side bili zombi ngaate wakatite wakugwelela umuka kubwa mutono
1: obote kamu
0: umuka
1: mutono mbadi mwini kumpira juba wandika konti mpira kwe kutisaidu kuhina kumina chengkano wejiti
0: kakati umuka kugenda mumupira guinzo utabela mumupira na hiyo mtu akole mutoka mtu ya kole mutoki akuwa size yomupira kugenda kumoto keyo akuwa options satu akuwa size gendako ejirako na akuwa size bobo ya gado kusitula kumoto keyo situkemuko na akuwa size endala buli size jakuwa akuwerako na umuka okusanide umuko obubaka bw'omupira gw'omuka butera kubera kulujirwe motoka we are deliver wano side yenu we butabeera we mulukizi mungeza abangereza gubera mabega wa fuel tanka kakava kana kasanikira emotoka boba tomanyi boba tebuliko abuze motoka batero bujjako obubusitika naye we kabanga ku ekali wogula we muluka olujirwa driver boti nola ba wansi awo wabeerawo obubaka obulaga nti mpira guno guge emotoka eno egenda ke mpira size bweti nekuwa ne size eyokusatu nti bwoba okyusiza rim bwoba yagala gisitulira ddala tekyusa rim otekeko bwoba badde gendako 14 egateka osobola okutekako 15 notekako mpira size weight kati ekyo kyoyina okugoberera naye ng'omukka gw'ogugendamu mukulu nnyo

0: bafirwa ati because akubereye umuzade ngo oya ntishumire yandise wo kusomesa uva saa 10 mpaka saa 10 twira kwerambiye mukono gwo mwana wongo musabayo so ajya tajya kuba tubulira nti amasomero gano gafirwa ati yo mwana obago umuzade atasomesiza mwana wo afirwa ati tubiyeta gore tubiyeta kanza tsingize general program byanjigiriza bwirwa mukagazi basamwe mpaka saa 10 program yabyanjigize byo mtendo gwaguru kankole mbwenti bwenkoma ono luvanyuma tutandikirawo tuvako
1: Muzayi mkutuwaleko? Jenda ka manyi yoshi manjenda ka?
2: Chichi muzayi mutawana achi?
1: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
2: Ogama Nibra's Islamic. Chienka niroto use.
3: Nibra's Islamic Secondary School. Dio somero liyobu siramu elisangi wa gaya za manyangwa. Iranga lisomesa aba wala nabalenzi. Kumusinjo guwabu siramu. Iranga baina O ne A level. Ngaba somesa arts ne sciences. Iranga ba somesa ne ebye mikono. Kuwange somesa yawe di kumutindo guansiyo na. Iranga buli Sunday. Wabira wo special classes. Ezo kusomesa abane dini yawe. Bakubira ku simu 0782 16 nkaga musatu ana musanvu oba 0703 nzavu mu mukaga nzavu mu mukaga asatu munya katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibra's Islamic Secondary School Imanyangwa
4: Uwangi, ulio tia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
5: Looza kula mubu abantu.
4: Tuluozo bulubunga waka soli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Spring flour, ajira mbungo waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwenza nebuto Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour akole baba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road
6: abawuliriza abafa abalungi nga Uganda egenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola ekitongole ky'ebyobulamu kikujjukiza nti obujjanjabi obulala gamba ng'obwa TB omusujja gw'ensiri okuziyiza n'okukebera akawuka ka siriimu okusaako n'obuyambi obulala bonna bukyagenda maaso malwaliro gonna okwetooloola eggwanga genda olaba omusawo akujjanjabe so si gwe weka kwejjanjaba bw'oba oli ku bujjanjabi obw'ekirwadde kya TB oba omusujja genda maaso ng'okozesa obulungi eddagala lyo okkirizibwa okuddayo mu ddwaliro olaba omusawo kunnaku ezaakulagirwa kano kakulu ojjukiziba nti yadde ng'eggwanga lili mukutangira Ebola. Amalwali lukukachi agenda masu n'okujjanjaba banna Uganda eddwadde ezenja ulezi basomoza. Fayo nyo kwewala Ebola kuma obulamu bwo. Jukira bino wamanga. Uwewala okwegatta n'omuntu yenna nga tumanyi bayimiridde ku nsonga y'akawuka akaleeta mukenenya. Webake nga mukatimba k'ensiri bulijjo. Ensiri zireme kuluma. Ate bw'ofuna omusujja, dduka misinde mu ddwaliro ofuna obujjanjabi. Obubaka buno bukutuuse bako ekitongole ky'ebyobulamu.

0: kuteka honesty ko ka preparing mind zako ndio natu ko kuzala nja kuzalira wano buliroshi tateganya kajja kusanganga kazalide watu watali watufu olwensonga nchikaka myuka kalate kuzala kabano olubuto labanga luzimbye byangu kulaba kebaka ne kaumula ngera kanazala ngera omuchala yena
1: kabera kakou
0: ebyo yakabikunyula akabyo katukiro kuzala mu bulago buno mu namuna ono ku mugongo ebyo yabikendelede dala wanu bulago fomio fetri na bukeja ne bufuna ekiseera kizimba wanu bulago wanu kati katukiro kuzala kaso kunya ebyo yabina ebiri abyo na nga kama nika gena kuzala abana wako kababike because ne wotali nga kasimi mpuku kasoro bakuza nembuzi wotali esoro kuzala ekikuyamba kugwe oba oli ojiwe nzale nnungi ngena abachala edo bazaliranga kubitoke ndawa oba woko kuyamba kugwe kumuyamba ko kubanga azala bulungi banangi obumyubo oba oli ku record nobulaba nga butuso kuzala buwa amazama yonjo chikuru akabika so kunywa mu kidiba kaso kunywa kasanze wonna batiche kyali badde chirungi nga nawe nse embeera bwe so kubanga oli mudungo oli mutali nonywa mu kidiba nga maze sima fumbi yes tosowa kufa na tosowa kulwala
1: kitofu
0: yes tosowa unza no butalwala but no surviving nenga chiche wali etaze chizo kwa kafunya lubuto mukawa maze amayonjo kewa lupaka gwamu amazi olwensonga ngabola bomuchala wuto ngabola muchinyo yachi no lubuto system yache echuka andike kana akamyu akagenda kubanga almost bulamu bwako bonayo katakiro kuzala kagenda kuba lubuto okwa mubitegera
1: ne chifu kunsonga yeye nyine kuyo buyonjo nti obusolo bune bisere bisinga bet tukoze seddagala ate likozesebwa ku bantu elimu kitegeza nti waliwo ndwadde zebalina nga zivwera kubine bya bulijjo ebyo obuchafu
0: ye yes of course ate kakabi kalinga muntu akabi system yako ya muntu bulungi nyo kafuna senyigane kakube myasi na abayo munyindo nakola ki ababu ina mchimanyi
1: no mira antibiotics
0: ne tuwa era kamyuka we vitamini ifetu ni first aid fere bojja kufamu ya fawu kufamu ya mulunzi na sali subide ndu ina kubula ko iodine ndi chiwundu bichi sawo
1: niteka ka iodine
0: bolinda vet oba manyi bantu siwe chiri kati mbisola akola akabuzika kazaliwa kateke ko bamanyi bantu tuina glucovit oba glucose mubuno busera bola abino bwo musana omunje nyonyo amazi tabula ngoka glucose bufuna amanyi oluso musana gwo buyitamu oluse nyumba za mazi mazi mba sinungi oluso musana gwa kawo direct oluso musana gwo butukirako banange mbega ide kino chikuba nkuba mulanga ogutakungula bo bango obulikite wetegese tebugenda kunyumira bo batufunye magezi togenda kunyumira chokwo bulimi bwangu
1: bwango
0: lwensonga ndifa abalimi tetubula sente munsawo
1: ate
0: zitya nga nache ntunda nache nunda nero kufamu kede fulmi ya mnyukumi
1: bumyukumi
0: atenga luwe deo katuwa kenti nume za fitu ine nume janti tuyeneze tuleta waka yizo mzileke omusaji ya zina ganzi ni mga tuwa tuwala olwensonga tuwa kala tuza zizale niba nuwa suwe bakolechi fetuwa kushua deal nti omwezi gumu ekila kupetu kwa lideche tuwa gala ekila kupetu kwa davana abalunji kupa omwezi gumu kabaka zandi tuwa kushuwa diri mtemyeze vidi ya sato ena ajaga yafiso jimuwa ulenzi watuwa nwezo funa bridge ya tuwa gala ngale tule tendala umulivo kwa fe abagawa agrofarm kutambula na awe kurunda na awe liye sanyu liya fe chechituwe mirembe mbwana kajimbo njia uonga nze ya kuyambako mba mpulida bulungi akatale kafirabwe katume katambula ntize mbane orders nyingi newe sanga enkoko za fe tuzize mba outgrow tulina mbwana kajimbo ina meka nina bibiri zileto walua zagala otunda kumeka ntituwa tulafe ya ntuwale chivalo nzagala ken kumi satu satu oba tanu tanu ntikale akatale wakitu wakatambula nemubu myu elabwe chidi ntio osanga munonga inabu ayagala nga goto ina nga ate guwa ayagala babu tutenyo elanja kweba za Pale FM ntipichatu wata kunjogera kunsonga ya bumyu chenalisi subira ntiataba ntubabu ayagala nyo baze bulirunaku
1: engeri joso meseza kukamyu waliwe bimunga atifi tupadete tupimanyu nti gworunde obu myu eda abage ndanga atu kusalo omudu tulete revisolo ngetuba wa netuzi waga emele refresh atu

0: abikaliza kaungezi ngaziwa dezi kutusi
1: Freshmind International
0: abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704 231 16 55.
2: Akadimika
1: radio yo kagwera yo. Kumusa
3: mkatonyeze
4: mweda. FM. Kula lyo muntu
3: wabo. Kula lyo muntu wabo lijo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nkujukiza sejjam wenatu uliriza. Okwogeranga n'okutendereza nga yakutonda eyantonda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twebanje nnyo wenna tuwuliriza bannanga okutunulako mu Qur'an mu mbeera etali ya bulijjo, mu mbeera enkubiseemu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututabana baffe muzitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate fene twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogera ko tekiriko muwalimu, tekiriko musaazi wa bulijjo. Boterwa nakulu nakuluziba nga Qur'an tugitunuddemu. Osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Tebatengana omusiraamu n'okutendereza Allah. Bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah eryo mutima gw'omuntu eryo mulamu gw'omuntu dhikir okwogera ku Allah n'omuntu mithilul ma'i lisamaki balinga kyennyanja na mazzi fakaifa halu samaki idha faraqa alma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza kukwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'an. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emukuzo eri mu suratu Al-Ahzab aya namwem. Allah tugantia ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasa nti ddala mwe bakkiriza. Udhkurullah mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikiran kathira olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudowi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala taku min alghafilin tobanga mbaga yavu naddala mu kwogera n'okutendereza za Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikire sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogerenga ko muntenderezenga. Musuratu Nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu atomusabengo kusonyiwa atulagide bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa ebikwatagana ku bujulizi ku bwetteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadati zonna lazi yatulalikako omulamu omukulu mu kusala dhikrullah kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Idha tadabbarta sala bwe weetegereza ekiyitibwa okusala dhikirun kwogera ko Allah min awaliha okuvira ddala ku ntandikwa yeswala ila akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo. Kivula mu suratul juma ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi aljum'a fas'au ila dhikrillah. Abange mwenna bakakasa nti mwe bakkiriza bwe mukoowa olwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma fas'au ila dhikrillah mwangu yirire mujye yokutendereza Allah eswala Allah jise kutendereza Allah tabaraka taala musuratu Taha aye 14 Allah lagira Musa alayhi salam finagwe tukiriza nti mbaka wa Allah yunga tuwa aqimi salata lidhikiri yimiriza ngawe swala ngomulamwa gwayo mukulu kuntendereza eswala ekigendulwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako okusiba ekigendulwa kyako ekikulu Allah kumwogerako hijja ekigendulwa kyayo ekikulu Allah kumwogerako wazkurullaha fi ayami ma'lumatin twogereko Allah munaku ezimanyiddwa fa idha qadaytum manasikakum fazkurullaha wallahi hijja yunna labbaika allahumma labbaika kuba kuwanukula Allah tabaraka ta'ala muhijja erinya Allah teriva mukamwa bimalandoza ebyo okukakasa nti ekyamazima tubadde tulimbali azamanyi olw'obugayaavu kukwogerako Allah tabaraka wa ta'ala atuba n'obutono omuntu okwogerako Allah ekitono kitendo si kyabasiraamu musuratu anisai owekitiba Allah yali yagwira ku bannanfuusi Allah yatotola ebimu kubikwata ku bannanfuusi Allahu akbar n'atugamba nti innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nnasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila ebya waggulu tuyinza obutafuna budde bubitematema ni aye yo Allah bwe yali ajiwunzika yaga nti mu mpangala n'embeera z'abannanfuusi wala yadhkuruna allaha illa qalila batendereza Allah naye kitono atuwuliriza nga nange bwe nneebuza fe tuli ludda wa bwe kuba okutendereza Allah ekitono kitendo kya bannanfuusi ainak oli ludda wa nange ndi ludda wa

0: Pal FM Schools Crown Competition okuva ku sawa 8 paka sawa 9 ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Mgaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukurira pichipichi za masanyalaze Mgaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Boom chakala I drink a rock of boom I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala
5: Amta mwariye umaru Mviri dembali site Atora nusu hukumi biri nenye rock of boom Nempangula mo pichi Awantu mbali site Bagamba Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
6: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
7: ebyo kunywa byamanyi si birundi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board eraka kasera kagire
8: Muslim Convert Stability Foundation chibina chinachewa echewa deyo kutumbule dembe lyo kusinza ngachiita mukufaya eriyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba nga atambula bulungi obutayisibwa mu maaso obutasosorwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omka Foundation giving a hand for a smile
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Omuliriza omulunjo wa chikumi musamu katunyeze muenda Pal FM Zikiriza tena tenkwa nilize kusho ya Feya Umka Foundation Echitongole chivayo kulaba ntichira bilida no kubudabuda Oya siramuse na baba maite ulo de Haba ino weta vawenja ulo ukulaba ntiba nyuri ya mudini yawe Ngabuli jo tuba tuingidewe nesheno tukutegeze Welo tuwegateko mkulaba nti tukolo umuli mugono Pale kwa tuliza mnange nkulisayo mbiyo nabiyo kuzo na kuolwa lero Nkukulisayo mbiyo nabiyo tusiza kengalo Bambi mwenaba firidwa tugamba bugaminti Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ate na mwe abaina uwanguzi owenja ulo mtu useko Tuwebaza wwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala Netugamanti alhamdulillahi rabbil alamin Kulwecho choba otu useko Tusawa Allah bagazirize mwe naba inabiyo mtu useko Atoboli yao na mwe abataina chemuina abataina chemifunye Kwe kwa sa Allah, tumanyebu manyanti Allah ye mugabirizi, era ya gaba, era ya wa. Banange, okunyweza omusilamu mupya, muri musigwa Umka Foundation. Sigwa nga yogera, gumuri ya kumuzinda alo. Sigwa wetukola nabo kuchitongole. Muri mugwa umma, muri mugwa fefe na. Ato muri mugwa guba kubi kutambuli lako, nga ofisi ya fe. Ofisi ya fe dina muongo. Ofisi ye sasula tuchaliba pangisa. Ofisi ye wale wabakola uo baino kuwewa ya kantu. Ofisi ye wababira uo baino kulia atoboli au. Nabo betuchaza abasilamu wapia abaja kuchitongole. Baino kulia kuwanga basinga bajana weta avu. Chizebu nyo kufuna oli nga zebu kusilamuka. Nga zeku wayo. Ereo liajia kusilamuka nga inachaze okuchima na dala mweta avuwe kubanga basinga nga wetu jetu bagamba. Ntiwe basilamuka bako bewe waka. Bwe basilamuka imikwano jigenda. Bwe basilamuka imirimu jiguao kubanga abada kora haramu. Kakati chitegezachi nti obulamu bwevera. Na yani aino kutuyamba kukulaba nti omuntu ono. Tagwa musubi asigala asome dini ye asigala ategera Allah we asigala ategera atambulia ku busilamu ngabe mugamba yegwe atuliriza gwe munna umukasoka igwa kwate 10 cho gwa kwate omutwalo ogo gwa kwate 15 ngatonne baka mukiro kya lero osadake chonna chosobola ne bono bozo kusera iliyo batahajjud Oja kubo kusinzira kwecho chosa dase. Nga tuna ingi na muna kulala. No gamba nti ya Allah. Na wadeyo chino kulu haba silamu haba pia haba Umka Foundation. Kati osobolo kuita kusimu za fezino wa manga. Esimu ya Airtel. 0-5-5-0-0-0-0-0. 0-5-5-0-0-0-0-0. 3300. Airtel njidamu 0754 300300. MTN eri 0779 87 3 0779 87 3 0779 87 3 osobola kuita kusimu ezo zile tamanya Akram Lubega mubutufu no wayo chonacho sobode okuwayo kubanga nkakasa nti chonacho wadeyo chiyamba Umka Foundation okulaba nti etambuza emirimu gyayo katumule mukatono tovao tukomawo.
8: Umma Muslim Comfortability Foundation chibina chinachewa echewa deyo kutumbule dembe ly'okusinza ngakiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu. Umka Foundation, giving a hand for a smile.
10: Amanyaganga nze Wegulo Abdul Malik bali bampita Wegulo Morris nzali ba mayuge tata wange bamuyita Wegulo Godfrey. Mami wange naigaga sala nga sina fuka Abdul Malik obulamu wange bwali buzibu nnyo kubanga nze zingo muntu tonsalirawo nga siteesa nga nuwana kale nga nebikone nkola ki kuba ngate kati nga abasiraamu gwe okungamba nti simanyi nze sinywa mwenge nga ndabira ddala ngate oli mabega nsonga manyi nti obulamu bwe nalimu oba bwe nnimu nga ndaba bwe bwali businga naye ate kati okuva navaayo nenzira wano mu busiraamu ndabira ddala ngate wano obulamu bwe bunyumira kubanga nze bwe nanywanga omwenge nenzira ewange waka omukazi tobaako nekyombuuza omukyala ombuuza gwe ng'ogenda kukubwa so ekyo nali muzibu nnyo mu ekyo ate neiba ogy'okutaasa naawe ng'ogenderamu naye kati okuva lina silamuka alhamdulillah ebyo byonna byaggwawo nsobola okuteesa n'abantu nsobola okwebuuza naye luli nga seebuuza nga mmanyi nze nsinga okukola ki okutegeera nze wewaŋŋambanga nti olwaleero ogenda ku mulimu kukola katugeze nali nina kikampuni emu eyabakyana gye nali nkolako naye ng'okugenda nga sinywedde nga sisobola kukikola era nga oba mukwano gwange nuŋŋamba nti a leero Wegulo tugende nga tokoze eki nga tunywedde mwenge awo luba lutalo era awo nkukyawirawo toddamu kuba mukwano gwange nali nkubyeko omuntu nemutuusa ku pointi embi ey'okufa naye teyafa finally teyafa naye nga namukubako bubi nnyo ate kumakyawe bwakera kumakya ne baŋŋamba nti gwe wakikoze nga sikola ki nga sikkiriza ate nga sijjukira so ate saamukubira wala kuba namukubira nakawaawo just kuŋŋambako nti naye owaayi kakati gwoze wano wetukolera emirimu ng'otamidde olowooza ki olowooza tutamidde nga gwe ekyo kyanyiiza nnyo nemukuba bubi nnyo era ekyo kibi kyenalabira ddala nga nkoze nga kibi nnyo so nali ŋŋenze wala nnyo mu mpisa embi naye kati ndaba nadda ku mulamu obusiraamu mbumazeemu kati ebbanga lya myezi musanvu ezeza emyezi musanvu naye ndabira ddala ng'obulamu kyekyo obusiraamu nze nsinze kufuna mu ddembe kuba okuva lenakkiriza nembeera nga nsobola okwogerako ne allah buli kadde kati mpulira ndineddembe naye luli nali mbeera ku puresya bwe mba sirina ssente ng'onsobola otambula onaku lwonna nti onoonyaki nnoonya sente naye ng'ate tosobola zifuna naye kati mba sirina naye nga ndi comfortable nsaba katonda ne ŋŋamba insha allah anytime zijja kukola ki era nenfuna nga sizifunye mu makubo makyamu so ekyo kyekimu ku achievement gye nfunye mu busiraamu ekirala kati ewaka ndi taata omulungi abaana bange baali banziruka luli nga nkomawo ntamidde njagala bagwira biki kuba maama we balaba bakaaba naye right now tekiriiwo era bwe ntuuka n'emirembe nebambuuzaako nembabuuzaako naye luli nga buli kimu nali nkiraba nga kikyamu kusaidi yani kuchenda vye kati akatone nyo mubusilamu kubanga lio ka elie miezi umusambu kale mukaku kumusambu liye maze mubusilamu ndaba ntio mtu wabanga tona silamuka kujoininga busilamu mbasi manichu uliko kuba obusilamu bievo gera bageza kwa abamu kukola chi kutube kafesi bako eka echirunji bako eka gorodi kwegamba nebatula gachi nebatula gechi ntu echirala obusilamu bwagaliza obusilamu bugaba obusilamu nze sina chivi chensola kogera ku busilamu naye obereri nze neunyu baba bijjawa simanyi ajeni na logulamu bwange bwachuka kati sawa zino kuba kati ndi muntu wa dembe ndi muntu gosobola buze chintu nakola chi nakubulira positively nga si sirese mugundi rwangozi wera likirivu na ine alikira kunsali kuntairia naye era nacho si kizibu na chigumira kati sina yo buchi wera likirivu challenge je nafuna kalinga na katanika nti ya kuswa ya kubera ngo ngenda kusinza swala olunaku ziba tano so originally nga mu week osinza mulu lumu no lusi ngalutu kanota genda yo naye kati wanalaba nafuna mu challenge nti buli ruvanyi mara sawa 2 oba 3 ino kukola chi ino kongera ni Allah naye wina mara okubira nga ndi used si china mbuzibu ate kati ndaba chimpera dalo mirembe kuba buli kadde nno kulopera ala wange bye mwetagako na binkolera oba ne mugamba bye mfunye ne mwebaza nzijjo kumanyako umuka nali sibidwa komera nino musango gwe nakola ne nsibwa kati we nsibwe jenasibwa na jenasanga abasiramu ne banyonyola ebirunje biri mu busiramu nange ne mbiraba ninchuka kati mukuchuke process eyo natandika kuuliriza radio ezenjawulo ezobusilamu kubana lino nyokola chi okumanya naye lumu nali mpuliriza ne mpuliro mwami ngaze radio ngasomesa ku busilamu nganyunyula nengeri abasilamu abapya jasobola okola chi je basobola kale okuba kumakumamu nokubanywereza ku dini kubanga wakayingira chintu obera tomanyije chikola chi je kiraga so nagamba insha Allah wenava wano ya garantu keyo ndabe enkwata je bakwata muchi omusilamu omupya bwentu we manya umuka enze ekifana ichenda bye ku umuka chinda zenti abasilamu ero busilamu abasilamu bali wamu kuba gu musilamu omupya yakayingira obusiramu otuka kuimuka bayinza okukwaniriza obulungi n'okusinga abazadde bo abewaka era mu kukwaniriza okwo bajja kubuuza kyeweetaaga okugeza eddiini otuuse wakati so kiri bajoli gokola ki kubanyonyola n'ogamba nze ntuuse wano ne bakubuuza kati wali etaaze ki so kitongole kirungi kiyamba abantu ne obanga katugeze kati nze navaayo eri siina na ngoyi za kukola kiza kusaaliramu kugezanga engoyi z'abasiraamu ze bambala naye muwumuka nzifunye era ekyo kya muwendo nnyo nze muwumuka ekyasingira ddala ate okunsanyusa nali nina mukyala wange namuwasa eri nga tukyali eri so nali sikoze nti oba tukubye embaga oba biki naye wenatuuka muwumuka mukyala wange yali akyasika omuguwa ngaakyalimu n'omutima omugumu nga tayagala kukola ki kunyunga bulungi naye wetwatuuka muwumuka kale balina ebyo baayogera ne bimukyusa era ne batuwoowa ne tukola kye bayita nika mu busiraamu kati ndi mu bufumbo obutukuvu woosiramuka ofuna challenges mu bantu oba obadde n'emikwano gye ezitali misiraamu baba bakufudde kale bagamba obakoze eki obafuddemu kati njogera kusaidi eri abasiraamu abayinawo kyebafunye kuva wa Allah okukwasiza kuwumuka kati kuba kati ngafu abapya wetujja tuba tusuubira kukola ki tuba tusuubira kujjayo ovuwiki tetulio siri omu oba tetuli babiri tuli bangi abasiraamu abali eyo tusaba afadhali Obango osobola okuyamba ku umukanoji wa kati ogeza nga kanzu kuba omuntu osiramuka abantu eri wabweru balowooza nti awo omuntu ajja kuwambalako kanzu ayambale ku nkofiira alabike ng'omusiraamu naye kati nasigadde wano abantu kizibu nnyo okulowooza okwawula nti kati oyo abadde weggulo Morris saawa zino ye weggulo Abdul Malik so nsaba era nkubiriza abasiraamu abali eyo muyambe kuwumuka mubakwasizeeko deni naffe basobole okutuyamba eno okusobola okugyayo ekitiibwa bulungi eky'obusiraamu kuba abaana baffe nga bano twalyagadde bakulire mu ddiini basomereko mu masomero ag'abasiraamu naye munnange wumuka wetuba nga tetugikwasirizaako ne mugikwasirizaako mu abasiraamu abali eyo outside eba tesobola kukikola nga yo naye singa mubeera eyo ne muba nga musobola ogikwasizaako naffe bano abaana baffe bajja kusomerako mu masomero ag'eddiini insha allah era tusobole obakuziza mu ddiini
8: Muslim Convertibility Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna aba asazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omuka Foundation giving a hand for a smile
11: amanya gange nze nnabatansi Asia nga sinnaba kubeera musiraamu baali bampita nnabatanzi Angela nga mbeera Kabalagala ekyanzikiririza okubeera musiraamu gyali mikwano gyange gye nnali mbeera nagyo ng'omu bamuyita Summa omulala Asia nga bo basiraamu nga nze siri musiraamu nga ndaba bambala bulungi bambala ebiwanvu nga nze nyambala mpale damage ne sikati nnyimpi naye nga bo bambala bulungi ne beebikka ate n'ekirala nga ndaba basiibanosiiba ne bagenda ku muzikiti ne balya piraawo kati nange nga njagala nnyo nyambalenga bo ebiwanvu nga nange ngenda ku muzikiti nendya piraawo nga nsiibye ne baŋŋamba tofaayo onooba oyagala ekiseera nga kituuse naawe ojja bbeera omusiraamu naye nga ndaba tekisoboka ndaba siyinza kubeera musiraamu naye nga nkyagala nnyo era nga mbeera nabo ne ŋŋenda nabo ku muzikiti bye bakolanga nange bye nkola buli we bagenda kati lumu nnali nnina akasimu ka mukwano gwange ekiro ne nteekako leediyo ne bu iyafooni nga ndi nzekka kati nnali noonya leediyo ŋŋenda okuwulira akalango ga bagamba ife abaagala okubeera abasiraamu kisoboka neŋŋamba kampuliirize bulungi ne nfunira ennamba yaabwe we nagifuna nga nnina we ngiwandiise mukwano gwange nkeera ne mugamba omanyi nina ekyebitaano kangule airtime mbakubireko we nnakuba ne mbagamba bampita Angela mbeera eno Kabalagala naye nange njagala obbeera omusiraamu ne bandagirira we bandagirira ne okutuuka okujja eno nali siina nantambula gye nsobola kutambula mu kutuuka eno naye tuyina ebbaala jjajja wange ng'atunda mu bbaala nange nga oba oyagala kufuna kyakulya oba kyo mala genda n'okola mu bbaala nofuna ssente kati we nabimugamba naŋŋawe oba oyagala transport yakutuusaayo sooka ogende mu bbaala ozikole kati nazikolera wiiki namba nampa kanaana nakafuna akanaana ne nnyambala kwolwo ne nzijja we najja bandetera 14 n'okuddayo era 14 ne ntuuka wano eno ne mbayitiramu ne mbanyonnyola nange ne bantuula shahada ne mbeera nange omusiraamu naye egimu ku egyo mikwano gyange era kyenava neetuuma erinnya Asia lwakuba oyo mukwano gwange yanzikiririza nnyo ate nangabira ne sikaati empanvu naŋŋamba ekiseera ekinaaba kituuse nga naawe obedde omusiraamu ojja tandika oyambala eyo era nga gye nnyambala naye mwebaza nnyo nnyo yenna yenna gy'ali lwakuba dde yagenda ku ssomero kati we najja eno nga mmaze okubeera omusiraamu ne nkwata ekkubo n'enzira y'ewaka enaddayo ne bambuuza ovaawa ne mbagamba nti nange nadde njagala bbeera musiraamu nga mawala ya jajja yambuuza ye jajja yali akimanyi nti nzize eno naye naye ng'alaga nti nno akola ki ayomba waaba atamidde naye waaba atatamidde abeera muntu mulamu ng'ayogera bulungi era osobola omubuuza ekibuuzo kyonna n'akuddamu mawala we nambuuza kisirani gwovaawo nomugamba nveeyo ova mu bidiini diini ane yagamba nti nno ffe wanene wabeerawo ebyo ebidiini diini kati gwoba ogenze mu ebyo ebidiini diini gwomanyi ffe tetukola ki tetukukwatako era naabo abaana be bajjaaka bo bali ku ssomero naye nze saagenda ne bagamba olw'okuba wakola ki wagendamu ebyo ebidiini diini ate ffe ebyo ebidiini diini tetubikkiririzaamu nange njagala mbeereko nga bendaba abasiraamu abalala abasomye ne basoma eddiini nange ne mbeera nga ndi shekkati ne ŋŋendako ku lediyo nange ne nsomesa ne mbuulira abantu nange ne mbasikiriza abalala ababadde batali basiraamu nabo ne bafuuka abasiraamu
12: twegatteko oweeyo ekyo ekijja mu busobozi bwo tuyambe ku bannaffe bano mu bitundu eby'enjawulo ate nga bangi ku bo basiraamu bapya yita ku MTN Mobile Money 0779837734 Umka Foundation Giving a hand for a smile.
13: Salamu alaikum.
14: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Salamu ya kutawanya amanya.
14: Amanya, this is Sumaya Nabosa.
13: Sumaya Nabosa, nsense okulaba.
14: Amen.
13: Akati Sumaya, omuntu yandyebuzizza, wazaliwa gwe Sumaya.
14: Nazaliwa nze Suzani Nabosa.
13: N'osalawo obuuke Sumaya Nabosa. Ki ekikuleetera okusalawo okufuuka Sumaya Nabosa? Waliwo yakukaka?
14: Nedda tebankaka, nze nesalirawo ku mutima gwange. Nga mpulira njagala nange okwebika kwambala ku biwanvu nange mbeere nga uneeyise ng'omusiraamu wabeera.
13: Ekintu ekyo kyakutwalira bbanga ki okukyagala?
14: Kale kangambe okuva nga sinaba kuzaala nga njagala obusiraamu naye nga sirina muntu asobola kukola ki kunkwata ku mukono. Kati ate abaana b'abaganda bange abalenzi bafumbiddwa basiraamu kati bwe tuba tugenda ekibuli ate nga ffe basenga ng'ate ffe tuli baki basiraamu nange nensalawo nfuuke omusiraamu.
13: Wasalawo okufuuka omusiraamu nga oli mu myaka gino?
14: Era nsazaawo ngaera nga ndi myaka gino.
13: Kyeŋŋamba kati okusalawo tuli mu kusalawo kati n'ogamba kati nze Sumaya nvudde mu Susan.
14: Myaka gino gye ndi mu ssebo.
13: Tewafunamu kutya kwonna kubanga oyinza okuba walina obuvunaanyizibwa?
14: Saafunamu kutya kwonna era nesalirawo nga nze n'abaana bange ne baŋŋamba maama tudde mu ddiini y'obusiraamu.
13: Sooka oleke wasalawo ng'oyina n'abaana kitegeeza walina omusajja ate omusajja?
14: Omusajja ye amukristaayo era yatugamba nga we muze mu ddiini y'abasiraamu temuddange wange n'abaana bo.
13: Omusajja yakwata gwe n'abaana n'abagobe waka lwakuyingira ddiini. Abaana bameka?
14: Bali babiri. Omulala ali ku ssomero wa siniya 4 wenina ne wano wa siniya 1.
13: Ono gwenda bako wano? Wesi wano? Kaakati bwakugoba tewatya nti abaana banaani anaabaweerera oba banaalyaki oba tunaalyaki?
14: Kale saatya naye era nasooka kutyamu naye oluvannyuma nezijja wano ewa Ajati Madina nambuulirira naŋŋamba toweraliikirira tobeera bubi ojja mukama ajja kukubeezaawo nga okujja ne tubeera wano era Ajati Madina bannange akoze omulimu gw'amaanyi okutubeezaawo.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaakati kiki ky'osanze mu busiraamu eky'enjawulo?
14: Kale kye nsanze mu busiraamu bamanyi okubuulirira ne waba n'obuzibu bwonna bwonna kwe gamba wakubuulirira oguma omutima ate n'osobola okuba nti oguma omutima n'okubeera ddala mu busiraamu.
13: Tewajjusangako kuyingira busiraamu n'ogamba ye nayingira byaki?
14: Sajjusangako era mbwagalira ddala ate era siribuvaamu.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin. Mutuufu ekyo kizaamu amaanyi. Kakati nteekateeka ki era obaddewo otya okuva omwami we yakugoba n'abaana bo abana tebakugamba konti naye mama biki bino byetukola umanyi muna abana bano olumu bagamba fekati gwegenda abana tebabi kugamba ibyo
14: tebachi ngamba abana kuleko no wasene yafu yanga mama angenda soma antia nemugamba katonda jala jaku yamba
13: Allah tusabala tusobozesa
8: Omka Foundation giving a hand for a smile
9: wapia bulibono uli ya stories aba silambano chigenda kwangu yira okulaba nti omulimu guno gukwatako kale nga tonebaka itakusimu za fezi no mamanga obeko choyiwayo itakusimu zino obeko choyiwayo oboli yao Allah nawo musabire kuwani kilo kwe mikono nga tonebaka ku 0754 iyo Airtel 0754 300 300 0754 300 300 0754 300 300 Eya MTN eri 0779 83 374 0779 83 374 0779 83 374 Saba Allah bawemu ekisinga obulungi mu kyonna kye muwaddeyo ne kye muteekateeka okuwaayo. Saba Allah bawe abaanukula edduwa zammwe ze musomedde ku kye mugenda okuwaayo ne kye muwaddeyo. Saba Allah yanukula edduwa ezo abatukuumire, abatuweera obulamu obulungi, abanguyize bizinensi zammwe, asumulule ebyekutte ya Rabb. Saba Allah asumule ebyekutte mu bulamu bwammwe, asumule ebyekutte mu famili zammwe, mu baana bammwe. Ya Allah ni mbaganda ba mwe. Tusaba Allah kilize. Yavyo nabi musabide kukuwayo kwa mwe. Aba nguize, aba gulide. Emili yango joneje sibye. Ya Allah akilize kukuwayo kwa mwe. Ate uvoli yao. Nabuli anafu na kwecho cha muwateyo. Abe mnyevu mudini ya Islam. Sigada Alhaji Akram Lubega. Kuluwaba nange buna Umka Foundation. Munzikilize mbasibule. Musigale kupale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Vulu vulu vulu mula. Vulu mula ni YPA. Mutika tano weziri. Buli memba wangu wangula. Kule mbuzi. Kasoli. Henjuchi. Akaluloke tabemu. Uchikulo otia. Gwe buli chungule mu YPA. Umwezi guno. Kakasa kama kwa kupa no baki ita kakonge. Choko mkwezo mkongo mungi. Choko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka. Mu YPA. Uye kala kulunda mbuzi. Njuchi. Oba kulima kasoli. Yangu wakati ya mwaka zichari wo. Bakume na kusimu. 0703 000 0703 nya. Oba 0703 Satu Tano tanemu Obama chali le koko visi zawe mbarara Masaka Gumba madu Nansana Oberu baga roda Kwa IPM building Yingire gari tuevu ge
16: Vulu vulu vulu vulu vula Vulu vulu vula
17: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amanyi ky'okoze. Weetaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante.